0: nan mitan danje yo, nan mitan malè yo, nan circonstans sa yo, nan problèm sa yo,
1: nan mitan de
0: nan surprise sa yo, nan disparition sa yo, fè Jésus confiance pou mwen.

Fak nou fè an pil atensyon ak machin, kamyon, bis ak motosiklet. Nèpòt gwo aksidan sou wout Floride kapab kite yon fami ak gwo problem. Ou gen dwa chwazi avoka ou vle. Avoka Paul Novak reprezante viktim ki sibli besi grav a travè tout Floride la. Li resevwa evalyasyon Martin Del Huber AV Permanent pou kompetans kapasite ak etik li. Epi, kominote Haitienne nan fèl konfians depi plizye l'ane. Avan ou siye nèpòt papye pou kompare asirans lan, rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Konsiltasyon yo gratis. Pa gen frè avoka si ou pa jwenn kompansasyon. Monte sou sit nou paulnovaklaw.com paulnovaklaw.com

Depi plizye dizen l ane, avoka Paul Novak pa selman servi kliyan li yo, li servi tout kominote Haitien nan. An 2026, Haitian American Nurse Association of Florida, ki se asosyasyon enfimye Haitien Ameriken an Floride, te onore li kom konseye de l ane pou servis li bay nan kominote ya. Li resevwa tou an evalyasyon nan men Martindale Hubbell AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Si ou bezwen yon avoka ki gen eksperyans pou yon aksidan grav, pou yon lanmou abizif, ou swa yon lot gwo dosye aksidan, pabliye, rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Li travay avèk an pil eksperyans.

Depi plizye dizen l ane, avoka Paul Novak pa selman servi kliyan li yo. Li servi tout kominote Haitien nan. An 2026, Haitian American Nurse Association of Florida, ki se asosyasyon enfimye Haitien Ameriken an Floride, te onore li kom konseye de l ane pou servis li bay nan kominote ya. Li resevwa tou an evalyasyon nan men Martindale Hubbard AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Si ou bezwen yon avoka ki gen eksperyans pou yon aksidan grav, pou yon lanmo abizif, ou swa yon lot gwo dosye aksidan, pabliye, rele biwo avoka Paul Novak nan 305-947-3000.